Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apprenn a love, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yon ve mwen yon vi danse Yon ki yon ve mwen vi voyage